0: We're on page 37 of the English translation.
1: Radhe. Tā yīgī sābhyā nālī yā, sūsūm jīr shēbā tāng, tēlān jūbē kō chirādhū shēbās. Tā sūsūm kēbā sōbā sōbā chīmbū shēbā tī chūmnē, tēlān jūbē kō chirādhū shēbās, tā tī mārī, tēlān jūbē kō chirādhū shēbā. Tēlān jūbē kō chirādhū shēbā lāng, tōbā shī tāng, Seni sumda, yala shida, kingodu jubi rimbate, sushi shava le. Tata utoba naba shi sa. Soba, chimbu su teni, toba naba shi, lamji yi chete. Toba naba shi ni, dujikbane, dujikbar toba ta, yinjusu yu toba ta, chingilab yu toba ta, usumbar toba wo. Tala, dujik bur tokwa ni, chue tam je tuan tabar makibe, soso mayin bata. Guzo du, gyume tseni du, soso, gyume tseni du, soso, mayin bata. Ayata Mayin Bada Majiba ni Chundadara Gyuma Nasoso Nangshin Chawache Nibata Gyuma ni Ngo Me Te Majiba Guzoda Tuan Tambar Yerim Mebe Gyujigur Toba O Saya Tandi Gyuju Sangwa Nyingu Nangge Takada Tawa Nangshin Shaya Hage Tsik Tsoche Chade Wari 주지바다 인주주 신진도도 무슨 바 세대야 돼. 제가 단디 니 단다디 배제다 규규식 변화 사운드의 규규식만 신리 거다 변화 지금 수시 시합을 주게 하던데 용대가 누가 이든 지든 배든 털도 단디 배든 시행 인도자네 변화 군수 규배 나와 선배 Deja chebe. Ani tordu shay yundu. Ani vese ge tordu da, sungju ge tordu sa. Dede sungu duwa. Kata cik cik. Doji cikang cik. Deshe kya yundu zane. Deshe kya dame dame dame dame yungu yorba. Sa da da gyujik bada yungu su. Chinjil da musun ba se da di. Peji dredang mangu yon chok re.
0: So next, having... I briefly explained what the three modes are, the mode of generation.